amone ay jamono ku amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk

0: Mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina farmu ñew ngir jappal len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina

0: mbokki julit yi mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiniftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihu mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu institut al-azhar ak mbolem wa direction générale bu institut al-azhar gep direction bu institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakkay serigne murtada mbake ci ñitul serigne tierno lo ak mbolem ñi nga xamanteni ñokoy jappelé ñoy massé di sante yalla bu baax di sante mbolem wajuru donga yi nga xamanteni ñoo leen jébal seeni doom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñeul année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door 15 septembre 2026 wëyel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyene door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mo mat seuk liko délé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeul tout tank yi nga xamé ni matu guñu duggal école ñetti section yépp amna fa mbolem ndaw yi nga xamé ni dem daw at dinañu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al-azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al-azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya sawu jakkay serigne murtada mbake de nek ci touba aliya ci ñitul directeur serigne tiernolo ak mbolam ñukoy jappelé ñongi yëkëti wax seen cadeau di sédni seen coloré seen digënté ak mbolam wajuri do nga yépp képp ko fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jang ci ren 15 septembre 2026 minimum fossiyene nañu ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañu door jang mi képp ku ci bëgg am lu gëna leer rek diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne barakhou radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñum lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar lay Touba Sam bu xatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waaye dama am tuuti lu ma bëgg léral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama lepp yi kenn teggu tialli wo ñama nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la jay téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bu gudi ma yewu ñu tektal ma la yow jàngalé kat alquran ngay doon la la xawna ma yoon ci jamono yoy nak bañ ma ko waxé waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox ma bi ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Salih Mbake ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu luma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñewé nak la ko samp daara fi ci sam seigne bara khouraja daara ji juroom ben fukk mil la won ci bir loja am na nga xamne xawon na na yeen ndax ni ngul bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñom sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiat seigne daara mu day wax ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci serigne saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xamé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh saliw mbacke ñu aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom neewal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu ñu wéyelé ko comme na la ko seigne saliw waxé ma am ak seigne baara nak diko wéyelé daara yoy ba seigne bashirou mbacke mo aladi fallou mbacke dal di may jox fele ci bayla am al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gatal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la rewé te ñenti daara yepp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan gi lay wax ni dukké ci man dal mom xamna né fur ma leral ko ci radio dara xaw yewé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dëkké mom ma dess ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy damay xey tok ni semaine ku dëkk ak lo dëkké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu semaine xal ni ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawu awma tarjuman man sama ñaan man ci fa la yara tek ñeen toy awma tarjuman wala ubil ke ubil téré be bind na ngam jox ko dédé du mako def wa wala mel tambal lé wala nga andi lé wala ay tom ak pétaw dédé wa so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba téy ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wadjal lay am net wadjal lay nak wadjal wolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wadjal lay la rek mu wéne la wadjal lay la suñ borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savar mbir ma waye suma damay ba xol xamné ci wadjay yo desna damay masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la wullo ngandiko waye walu fayba nangam mo ñëwumako ndax li tax ñu mëw ko dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fay wa nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diwel fukki wala aw téwer nga tass yaakaram ci ñaari juñu wala ñetti juñu bu bola yow la nga xamne mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khouradja are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk bi lolu ci nga xamni mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit yoyu su lako waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñoom mu doora andi lamay jox adiya ja neema li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doona ko ci atal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gu ñu def may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sa dama def ñew ne la ñolay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal la ma da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep di wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dunne la yalla la ko jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dumbele la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du mako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na man na ñaan waye ab jinn ñong la am te duma dem am kay nga ñew nga andi jinn bobé wala jinn te ñew wala lu mëna man ñaan na ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baana mu da rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tege ca lolé du nekk sama mur ana li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegu ci xaaliss tegu mu ci yalla dal wax deug yalla tegu ci yalla de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari ni ma ko gëmut dañuy gis ko xane day ñëw daal di ñëlé man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal lan ci kam go xamné xamé fofu jogé waaw manam su nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yéré ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaabi ñoy def waaw ñu bari fu la dañ jaabi yalla ñoy way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubeeku te li ma wax rek yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dekk am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah dama jël rek sun borom na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dana wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teñu rabbe teñ nit waaw ñak sat ci yaram dalay teñ nit da na teñu bo xamé nak mom so xasse teñu bo man mënu wala ñaanal waaw muy teñu bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yalla bo waxé mel ni la ta ngeen bo xasse da ci gëna jamono wala ngay wax da gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim boobe fo nga la jige boobe na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rana laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouraje
2: no bu doye marché o xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu ci duggu na saamu seigne bara la jëm ci kaddu ga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi ben daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko jëma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do ara mom leele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko day bo ñew dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu ñew sey bo wit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiou momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sawara ci way jaaw nga digoy yeey bala kilo gerté ba jeex mandiou mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay taxal rawat wa raano ci bopam way taxal da wala ko la meena ko ray wala ma gëna ko de da ngoy toxal soxo toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxal la ñu def ko te yow yaay xiyaat ñu ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maay siari ñep na mom la warona ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo maay siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di wa ñaara mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasu rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mam Cheikh Rahima Fall Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
3: Kabine Padjum Tiosan wa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacké Abdourahman dendee kër Cheikh Mohamadou Falilou Mbacké ci Touba daaru Marnaan xal wi jóge ci tali bi jëm ci pencum daaru Marnaan. Waa kabine Padjum Tiosan wa kër borom daaru mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam emorite bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere bir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yu ruux tànk yu metti tànk yu xar yaram mu def ay picc karaw gu ruus li lépp waa cabinet Padjum Tiosan waa kër borom daara mooti dañu koy traité. Seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Darou Marnane ngir mu gëndé la jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pojum ci sambo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: jaar ci barabu ngeen takal ko sobe te loolu toñ la mo tax itam salam ne na ngeen fonk ay dal diko lu bari diko sol sa bu ngeen dox ci soy dal waye mbokk yi bokk na ci li wone am solo xati barab bi ñu dajé tay di jaamu yalla yi wu bari na ci nga xamne sa bo demé ci mbolo julli am nga akule nga ki julli mom kenn ñaar fukki nga den ak juroom ñaar dañuy téré ku tilim mu ñew fi dañuy téré ku yor xet gu nakari ba bo dikké lor nit ñi nga ñew fi rasul sallallahu neena kep ku lek laaj wala nga lek soble bu dugg suñu jàngal ndax xet gu nakari gi mi andi bo dikké da nga ko jëgë dëgg borom xoxam yéggal ci lepp lu loré ndax xet gu nakari wala melokanu wo xane ko den la timal ko ñoo ñepp mbokk yi dañ leen téré ñu ci jàng ak ñi ñew ci jàng amé solo yi mu tol non nak lepp lu koy xañ nit war na ko moy kon fexé bay set ci zahir waye set ci batin dafaru ndax setu kaw gi moy deugal ni set li bir ab julit du tilim ab julit du bëgg tilim ci anam yépp nak kon rawati na nawi di ñew nit ñi di soti yene ci kaw mbedd yi di setal seen kër bayyi mbedd yi nit di fa loru mbokk yi lu mata moy tu la ndax lor joju nit mu ta xam fañ la koy safara te ak yo amé so do dama dam mom bu yeen tagot dem ëlëk te fa yoku sey jëf yi baax lay def so amul lu baax ñu jël ñu bonam jox la yow kon lool nak lu mata moytu la fexé ba kenn du gaddu kenn ak bokk na ci set ci suñu biir waye di moytu di setal su bokk takal ñeneen waye nak di ci yar gone ndax yu mel nonu nit ki lu mag la gi ci dañu fexé bañ tam mu set ci seenu ndaw moy ta buñu magge bëgg set bu magge set ñor leen ci seeni yéré ci seen yaram ak ci seeni barab bi ñi nek ba buñuy fo buñuy jëflante lepp ñu fexé wañu tam set lolu lu l'islam di santa dala ndax luñu xass tam bu doone gone bu magge dañ ci mëna wéy ay bu né ba doon mag bu ko tam fekk tam mo nañ tilim lolu lay jafé yalla ñu yalla bo rek du mu def alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin mawlana muhammad wa alihi ajma'in wa ba'du fa inna mimma yadullu ala ahamiyati an-nazahati fil islam anna man la yattasifu biha la yastahiqu hudur al-jama'at ala ma fiha min fadlin kabir فقد منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الثوم أو البصل من دخول المسجد حتى لا يتضرر الناس به وعلى هذا فإنه ينبغي تعويد الأولاد على هذه النظافة في كل ما يتعلق بهم من حسب جسد ولباس ومجلس ومطعم ومشرب وملعب حتى يشبوه متخلقون بهذه الفضيلة التي ترضي الله ورسوله وتحبب إلى أهل الإيمان جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين واستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم
1: Benno FM 106.0
2: no ngi sante yalla diko ñaan mu dold xewal ak mucc yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom ak njabotam ak sahabaam ak kep ku jaar ci yonam batini tukki bokk yi yonent bi de dafa doonon ku yeeram aw xetam ku am ñewante ci ñom ku xeritam ci lepp lu leen di jariñ lol al qur'anul karim moko séré yalla wax ci al qur'an né ab yonenté ñewna ci yeen bu bokku ci yeen ta doon ko xamné lu len dal rek day dis ci mom ta dafa xër ci yeen dafa xër ci ñi gëm dafa xër ci ñi gëm am ak ñewante ci ñom am yërmalé ci ñom lolou nak motax ba lepp lo xamne njariñu julit ñi da ci nek yonent bi won na len ko xir len ci soñu len ci lepp lo xamne itam lor da ca nek won na len ko moytu lo len ko lolu motax ba ay ndenkan yu dul jeex joge ci mom ci walu yu wute bokku na ci ndenkan yoy yi bi nit ñewé ci mom sakku ci mom mu denk ko denkan lu mat denkan lu daj yonent bi dané ko rek bul mer mu baamuko moy mo xaat ko lam ko xon yonte bi tontu wat ko lolu ay yoon lolu kon day woné solos baña mer jëmi mer ci bopam nak day lu yalla bindé nit ken munta takaliko ak mom waye kon buñuy wax bul mer lañ ci djublu moy bu mer diké na nga jëma téyé sa bop baña top mer momé kon buñ nan ñaka mer lañ ci djublu deug way ñaka top mer way jëmi mer ci bopam mom lu yalla bind nit la do lo xamné danaka ci ciobaram lay amé way top ga nak mom ci ciobaram lay amé lola nak lañ koy téré mer nak dafa bari ay lor yo xamne ken xamut num toll tayit bokku na ci yoon yi setané di jaar bay tabal ak nono ak bañante ci digënté nit ni mer setan da ci jaar ba andik nono ak bañante ci digënté nit ni ndax nit bu méré rek day taggo ak sagom bu topé meram day taggo ak sagom ba taxna man na def lo xamne sa bu mer mi giffé sax da ko dal di reccu ci sas lool motax kon ba nit di jema war di jema teye bopam bu mer diké baña top mer ma bañ di def lool bu mer mi giffé sax mo man ko reccu ci sas ta yalla bi mi lim ñim waajalal aljana da ca boole ñi neub mer ñi neub mer moy rek ñi dul top sen mer ñi nga xamne buñ méré dañ koy neub ba melne meruñu ta mer lañ ci sen biir way nak fexé nañ ba mer momé duñ ko top mer momé du feñ yalla la fa wax na ci alquran na ngeen jëkënte jëm ci njéggelul yalla ak aljana ju yaatoone asamaan yi ak suuf si ta aljana jojé dañ ko waajalal ñi wattu yalla ñi ragal yalla di len lim ba boole ci ñi neubu mer di jéggelé yalla nañu yalla boole ci ñoo ñi di neubu mer boole nu ci ñoo ñi di jéggelé ban mëna bokk ci wa aljana yim tuddu fofu do ngi ñaan yalla mu defal ñu at nak wa alakhirah musul nu ci sawara samal na suñu ngëm gëna wuntu yiw yi soobnu ci ak njub motali suñu mebet may nu fanu gudd ak wër ak mu ju rafet
1: benno fm 106.0
0: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sante borom bi subhanahu wa ta'ala xéra na mu benn bur bu wara jaamu budul mom nogi balu aq ñepp te di len bal aq tay ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu bokku ñi jéggal ñepp bokk sunu khutba tay mi ngi jëm ci lenn ci ay mandar gay muj gu rafet lenn ci ay mandar ga yo xamne mandar gay muj gu rafet la muy lu jara ñaan ci kuy dund ci kaw suuf soy faatu walé muj gu rafet mo wara señ touba radiyallahu ta'ala anhu ñaanan borom nan ko wa awlina ya rabbana husna alqitam inda almamati wa ghadan yawm alqiyam dokki bi jitu ci mandarga yoy nak moy kep ko yalla wërsegele bi nga tolla ci waxtu roogi di genn nga mana wax batu shere bi muy la ilaha illa allah yonante bi sallallahu alayhi wasallam neena koku mom say ruuga genni directement aljana la jëm motam ne man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna kon lolu bokku na ci mandar gay muy grefet nit ki bi mi fatu lil muje deg ci mom muy bat bob ñaarel bi moy al maut bi rash al jabin moy nit ki bi mi fatu tolu ci sukurat roogi wara genn ñu gis jebi ñaq jebi ñak lol di sit gis ñak wi sit su baba yaronte bi sax sama neena lolou bokku na ci mandar gay mujj rafet
3: motax mo ne al mu'minu bi araqil jabin al mu'minu bi araqil jabin am ben riwaya wax ne yamutu al mu'minu bi araqil jabin da xamne jamono joju ruugi genn nga gis ñaq wi jugge ci jebi ñaq toy xep te mu xamna mi ngi ci sukurat ruuga gi genn lolu mandar gay muj gu rafet la ñettal bi moy faatu guddik aljuma wala beccegu aljuma akhame ci guddi su mbon dogal nga faatu wala ñu xey suba aljuma ci yor yor bi wala ci becceg bi la tajante bi so nga faatu ci lolit ci mandar gay muj gu rafet ci la bok motax yoni bi sansam neewon bepp julit bo xamne da nga faatu bisu aljuma wala guddik aljuma yalla da la fegal fitnay bammel sun borom dañ la fegal fitnay bammel ñentel bi moy ki faatu ci xare ci yoonu yalla ki faate ku faatu ci xare yi nga xamne mo la yentou sax sam dal xare wala xare bo xamne yalla tax ñu diko def nga faatu ci su baba lolu mandar gi muj gu rafet la mo la yentou sax sam neen won kep ku faatu ci yoonu yalla shahid ga juromel bi moy ki faatu ci jamonay ghazawali moy guerre yi amone ki fi sabilillah la faatu fi sabilillah moy ko xam da nga nek ci lo xamne yoonu yalla la ba dedikal la ci ba dedikal la ci su baba yow am nga faat mandar ga faatu nge faatu mandar ga mujju ko fel la bu rek ki faatu nak ci ghazawali yoonu bi sansam don ghazaw don xex ñoñu timit ku ca faatu ca guerre yoyu mandar ge muju rafet nga alquran neena won wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim bu len japp ne ñi faatu ci xex yi ci ghazawat yoyu dañu faatu dede faatu nañ ci beuti doom adamay waye ñi ngay dund fa sun borom subhanahu wa ta'ala kon yoyu ay mandar ga la yu bokku ci mandar ge muju rafet benen bi ci dess muy juroom benen bi moy faatu ci am mbass jamono corona wala test bi fi xewon wala lo xamne jangoro la ju doñ adim yende ñep ñi ta faatu ñep mandar gay muj gu rafet la ci ñom moy jamono lo xamne mbass la moto ñu ne atta'una shahadatun likulli muslim mbass shahada la ci bepp julit manam kep ku ci faatu rek manam ci mandar gay muj gu rafet la bok juroom ñaare bu moy nit ko xamne lako faat moy febaru bir moko faat mo xam bir bu metti la wala bir bu am febar ba yalla dogal mu genn ca koki mandar gam muj gu rafet la motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith neena man mata fil batn marad al istishqa fa huwa shahid marad al istishqa nak desnako firé jangara jo xamne dafa nek ci wetu resmi wala jangara jo xamne da fay newil bir bi bo leg leg bo ga demé ci hôpital yi da ngay gis goor bo xamne day melni ku tolu digënté bir bi ñëwé def fekk dafa am faywar amna ci ko xamne lo xamne fekk na ko nga xamne ñaari ñaar litre 5 yi 5 bidélu evian bi nga xamne 5 litre la genn nañ ko ci bir bi nan raakol nañ ko ci bir bi muy ndox mu ñun kuk lolu lañ tuddé maradul istisqa febar yoy na ku ci yalla dogal sa ru genn ci am nga muj gu rafet ci fet ci mandar gay muj gu rafet la bok ñettal bi moy al maut bil gharab nit ko xamne da don sembu far lapte geejju faatu koku ci mandar gay muj gu rafet la bok imam muslim ak bukhari netti nan ko motax mo ne as suhada'u khamsa wa shahidi jurom lan al mat'un moy ko xamne da nga faatu ci jamono mbass wal maktun ko xamne li rafat sabab bi moy febaru bir gariq moy ko lat sahibul hadm moy ko xamne dara dafa mab ci kom rek am mir da daanu ci kom wala garap wala yu mel non mu jek jek mu dadi faatu yoy yep ci mandar gay muj gu rafet la bok donte metti na ci gis gis waye ci mandar gay muj gu rafet la bok juroom ñentel ba moy ku dara mab ci kanam moy sahibul hadm go fukel bi nak moy jigen gu don am dom ci sababu am dom gogu mu faatu lay la gis jigen tollu digeunte di am dom farfaatu wala mu am dom ba nopi dali faatu yoy yep ci mandar gay mujj gu rafet ci la bok ci yo xamne donta metti na nak wala nga gis ci jigen go xamne jotta am dom farfaatu yoy yep metti na waye nak ci alamatu husnil qatimi ci la bok yoyu motax hadith bo xamne jabir ibn utayk ne yantu bi sansam neena al mar'u tamutu bi jum'ain yani tamutu wa fi batniha walad shahida bu faatu ci ci bir bi dom jang ci bir sa juddo gu mu faatu neena shahida bu juddo ba nopi dal di faatu rek shahida yo yepit mandar gay mu gure fel fukel ba moy ku faatu ci lak ko xamne da nga faatu ci lak ak lak dafa ñew lele gis nit lak gu metti mo xam nek buntal wala nang mu nefa far lak ga jappale ko mu dali far ci lak ga koku ci alamatu husnul qatima la bok ñooñu ci suho dawi lan leen yi boré fukke bi ak ben moy bi maradi sati janbi saibu sati janbi nak shahid sati janbi bo dem ci borom xam xam yi moy febar bo xamne ci walu res lay doon man na doon kaser man na doon lanen waye febar bi ci res lay ci res lay doon wala mu ne ci bir deretam nga xamne manam du lo xamne dana ci amati sagom ba korok muy faatu bo dem ci ulama yi non lañ ko tekke kon koku timit su ci faato ci alamatu husnul qatim les koy tuddé motax fukel bi ak ñaar moy ki faatu ci défendre alalam man nit da lañ ñew di jël sa alal nga jamar lok mom bam faatu da shahid nga bo wa shahid nga man ab sacc dafa dugg sa kër wala ab samba boy bëgg jël sa alal wala bëgg laal nga jamar lok mom ba yalla dogal sa bakkan dess ca su baba min alamati usnul qatim nga tudde ci la bok donte timit lu metti la bo demé ci ash-shaytan muy bukhari ak muslim hadith bo xamna abdullah ibn umar ibn ash radiyallahu anhu neen degg na ci yoonte bi sallam neene kun ray ngir sa alal fa wa shay kun ray ngir sa manam njabot manam sa njabot nga lan doon bëggoon ray nga dik di defandal fa ñu ray la fa wa shahid kun ray ngir sa diine ni sahaba yi daan def xamna dañ daan ar sen diine nga xamne da nga yow diine ji ci bopam ma wara leg leg nga deg baat yu xeb yo xamne ay julit ñokoy wax mu xamne ñoñe bo baba da nga xamne ñi diine jëral reen dara nit ki bu fekkene diine jëral nako dara bakkanam sax bakkanam dess ca ngir sowe diine lolu lu am solo la mag ñi nga fi gis ñepp ñu gadda yoon mu cheikhul qadim alhaji malik bay ibrahim ak ngeneen gadda yoon yu ci bare défendre sen diine rek moko waral lo len ci fekk lu ne jëm fekk na len ci waye dara warul ko won luddul sam sen diine ak rawale ko ak défendre diine ji ba len ci fekk la fekk len ci bu baba nak bu ci sa bakkan roté shahid lay doon ba waral juliti legi yi ñu ci bare febar biñ febar moy duma na ñepp nak ñu ci bari sen diine jërul len sen bakkan waye rek sen banex mom jërul len sen aduna waye sen diine mom jërul len sen bakkan lool mom moy yaa ndax da ngay gis sax funi yaq diine nga xamne li l'islam bëgg ko nangam nga diko daganal yow ci waron ko defandar lo xamne yow diine da ko bañ sa intérêt bop do ngou nek ci nga waron ko defandar ba nopp diko daganal su baba yow lolu lan lay ñu kon al mautu kep ko xamne da nga doon defandar sa diine ba sa bakkan rocca su baba fo wa shahid bok nga ci suhada yoyu ci mandar gay manam husnul qatim fukel bi ak ñet moy defandar sa bakkan moy ko la bëggon na ray far nga ray ko rawa abu daud an sha'id ibn zayd yanti bi sansam neena moy hadith bob mo xon duna malihi duna ahlihi aw damnihi aw dinihi fa huwa shahid fukel bi ak ñent moy faatu ci manam ghazawati murabitan fi sabilillah salman al-faris ne deg na ci yonte bi sansam ne ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyam sarin wa qiyamin wa in mata jara alayhi amalu alladhi kana ya'malu ujra rizquhu moy jamono yonte bi sansam ñi dan ar rew wi juri ji ci frontiere yi nga xamne lan dan bañ non yi dugg ci wala say yi dugg ci rew juri di len fagagal nga xamne dañ daan wër frontière yi ñu tegg leen fa ngir ñu sam trottoir yi ñoñe nak ku ca faatu min alamat husn al qatima yon mo tax yon bi sansa mo waxon na ci hadith bi ma jang legi neena fanan gennu guddi ci frontière yoy ngir sam sam rew wala sam noni bañu dugg ci rew julli di ngir fagaagal leen neena mo gën wor manam wer ba ma seuk bolé ko diko nafilé né lolo ko gën né su fekké dang ci faatu nak jëf jojé nga jëf sun borom dana la ko fay loli kon bokku na ci min alamat usul qatim fukel bi ak juroom muy bi ci muju moy nit ki necc lu bax ba faatu ci lu bax nit ci necc lu bax ba faatu ci lu bax yalla dogal mu faatu su baba bokku na ci alamat usul qatim maryam sallam neena yalla bu beugale jambi aw yiw da koy jeflo jefe yiw ñu ne ko naka la koy deflo mune da koy dimbele da koy tawfiixal da koy tawfiixal mo su mborom day tawfiixal jambi sax suna rek day ne ci lu bax day sax ci lu bax legi legi nak nit dana sax ci lu bax nabu wala ngistal wala duggal ci lu ci bokul yaq jef ja nit dana jef ba nopi jefat jef tu yaq jef ja ndax jef yu yaq jef yesul ngistal wala ndam wala wanaw wala yenen yu demel mom motax ku yalla dimbele nga sax ci lu bax diko dundu bu ca gessu wat kanen yow nekkal ca la nga xamne mom la mom la li sam sant nga de nga sax ca bu fekkene nak yow jef ji ci bopam comme li xew jamono rek nga xamne lu way jef genné ko lu way jef woné bala am solo manam dang ko genn ci internet bi wala ñu genn ko ci fay wala nangam ñu nan dim nangam yoyu day dem ba jurné su fekké nak yow ñukoy jëf sa xol yéne ju sel amu ca ngir ngissal ban ca dug bu baba da yaq jëf ya motax yaronte bi sansan waxon né lu bax bu ko loxam day jor bi genné su ko loxo chamoy bi yek la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha al mann wal adha moy ndam def dara dika dam ci manam da ca gis sa bop bu baba lolou man na dem ba yaq jëf jëf yalla nanu yalla may mujj gu rafet dundu gi limi am solo mu gudd mu gatt mujj gu rafet rek mo ci am solo dundu man na gudd lol ci mujj gu rafet dundu man na gatt lol ci mujj gu rafet yalla nanu yalla may mujj gu rafet li tax ñu am mujj gu ñaaw yalla buñ ko yalla defal ci li xew ci aduna bi rawati na ci monde bi lum ci mëna doon nga xamne mad ya ak matret dong la yalla buñ ko def sunu xol ba tax ñu sunu ngëm di rek ndax ku yalla mayul iman deug ci jamono ji sa ngëm da nga jaay sa ngor jaay sa diine jaay sa ngëm te dara waru ko dul aduna ak li xew aduna la rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban an rabbana la tuqul bana bar sayyidina wa habna min ladun karamatin innaka antal wahhab wa kun ma'a sallallahu alaihi wa sallam shaykh sadi ma sharifan min wa sharri ayni allah wa sharri shaykhi wa sharri qalqi insi ma jinni wa dhawadi dhummi allah طويل لنا عمرنا سهلنا بدن وحبنا رزق وتوفيق يا الله ودمر كل اعداء تدر بنا ودمر كل اعداء تدر بنا قبل وصلنا يا الله يا الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك الا بعظيم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين امين
1: بنو اف ام 106.0
4: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد okay dina buñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoo ngi jidi ci ndawam di jaamam ci suñu yonent sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallama di ñaan jindi yalla ak selmalam yalla nekk ci yonente bi ak um jabootam ak sahaba bokk julit yi ñu ñepp yalla mo ñu bind yalla ci ciobareem bim ñu bindé mu def suñu dund gi mu nekk ay étape étape bu ñëkk bi
5: état bu new doole la état bi ci top état bu man la état bi topat nekkat état bu new doole yette état yoyu nak bi nga xamne moy bu mujj bi bu doomu adam tolle day laaj lol ay taxaw yalla mo wax ci alquran ne wallahu allah alladhi khalaqakum min da'f yalla mo bind ci ak new doole moy bo nekké ak leer nga xamné sangu sax dañ la koy defal lek sax dañ la koy sol nan sax dañ la koy tokalal ndax mëna ko dara suror jalle thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa ginaabi nak nga dem ba manal sa bop di lekkal sa bop di nanal sa bop di xamné surna dal di bayyi di demal sa bop ca toilette ba di defal lepp sa bop di dem di dik waye lolou nekul luy sax ab dir rek dang fay joge wat summa ja'ala min ba'di quwwa gina bo amé katan ba lo man ya ko man sa bop lu la neex def gina ba dan fan wa shayba mo ci top ak new doole bu and ak bidjaw kon new doole gogou limuy metti metti ku nek ci ñun mom lay ñaan yalla ag ja waye nak leg leg nit ag ja son lol ndax etape bobu etape bu toona la yalla sax non la ko doon ci alquran karim ñu wax ci sotu ndax li nan wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum yalla mo len bind ta mo len faat wa minkum man yuraddu ila arzalil umr amna ci yeen ño xamne nak dañuy dem ba ca fa dund ga metté arzalil umr moy fa dund geuna metté moy bo xam da ngay magat dodo meuna yeey dodo meuna lek dodo ma nara nara yu day dodo wer da ngay fatte da ngay nax lolou moy arzalil umr feewal bari ñewal la mu tak ca likay la yalla man baxna min shay'a wa ana fa'dan sutul hajjina wa minkum yutawfa wa minkum yura ila arzalil umr likay la yalla ma min ba'di ilmin shay'a amna ci yeen ño xam dañuy téla faatu waye amna ci yeen ño xamne dañuy dello ila arzalil umr fa dund geuna metté fa dund geuna metté lolou metta bi motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci muslim da wax yalla nan ko yalla ma ngi lay muslu minal bukhli yalla nga musal ci nay wal kasal ak tayel wa arzalil umr ak dundugo met moy dundugo met moy ma dem ba magat motax yalla defal lako ko ndax mom la tax muy magat bañ diko teural la ka yekati mom genn aduna ci 63 ans la genn aduna ndax xamone na metit bi nek ci dem ba magat dina yekati ga teural marhala bobu muy etape bobu bu ci doomu adama tolle day laaj ñu taxaw ko lolou ku nek ñun amna ci part de responsabilité mepp magat mo dekkal mo xam goor la mo xam jigeen mu dem ba ag ci arzalil umr nga xamne legi lu bari dañ ko koy defal suñ ko defal du ko manal bopam koka laaj na ñu taxaw ndax etape bobu moy etape bi gëna metti ci bop doomu adama budé bu jëk ba muy bamuy nek liir bobu naam ñew na doole waye nak bobu dañ koy bëgg ba duñ ko gëmé motax ba dañ koy kop kopal diko nax naxal bi nangu sax mu joy waye nak budé bu mujj bi mom bu magaté dañuy dem ba tayyi ci mom ndax amutu ben jariñ budé bu jëk bi mom dañuy yaakaar ci kaj bu ko kop kopalé ba mag ah man nañu amal jariñ waye budé ku magat nak dañ nan ah ki dé mom waxtu wone man na xey faatu amutu ben jariñ motax bañu bari duñ ci sol bari nañu xamné seen magataay la ko yok moy négligence buñ leen négliger ci kër gi mo waral ñu gëna magat top to duñ seenu lek top to duñ seenu naan kenn du leen fulal kenn du leen boole ci nit ñi loolu mo leen japp yob leen stress bo xamne dañuy dem dem ba gëna magat man nañ dem sax ba loolu yok seeni febar man nañ dem sax ba loolu waral ñu gaawa genn aduna ci lox yalla la nek waye nak li kulli shay'in sabab lu ne amna ay sabab kon ku nek ci ñun warna waxtaan ak ngegnaayam ñu xolaat ni ñuy jëflanté ak suñu magni suñu magat yi bokku na ci orientation yo xamne l'islam joxe nako ci képp ku dëkk ku magat mo xam sa wayjur la mo xam sax ab jaamur la ci yow waye la fekk ngeen bokku dëkk rek muy sa mbokk amna lu l'islam digal lo xamne da nga ko jëflanté ak mom ta nga bayyi xel na arab ni ñu kama tudinu tuda lolep le mom lañ lay fay fal jazaa'u al ihsan illa al ihsan lu way def ci lu bax muy lu rafet mom lañ lay fay waye ku def aw ñaaw te fit batay mom ngay dajje bokku na ci niñu wara jëflanté mak moy ngay dak ak bëggam da na ag fo xam lek lek da na russe santana dara ndax day yaakaane nit ñi dañoo tayi ci mom day yaakaane nit ñi yokkat nañ ci mom wa yow yaay dak ak bëggam lo japp ne war nako bëgg nga diko ko proposer avant mu koy sat lolu bokku na ci lu l'islam diglé ñu war ko jëflanté ak mak so dajé ak mom ba liko nuyu nga safonté ak mom safonté bu deugar jox ko yitté bam xamné kat mom ba légui ci société bi la bok mom ba tay ñing koy jox yitté ñing koy bayyi xel wayé tam nga wat diko wané ko ku la bëgg la lolu dara ko may manam xel mu dal bok na ci yitt am mak nga diko wowe tour wam gëna bëgg té bañ diko woy tour wo xamné dako sip rawatina sax nak tour wo xamné da cey déggéné mom légui jéxal na lu melné paabu magat bi lu melné gu magat lu melné maire bu magat bi yoyu dessu ko woyé mak ndax dang koy frustré day yegg mom kon magat na ba ñepp diko sétlu kon jéxal na kon nga diko woy tour wu gëna bëgg baye diiw señ diiw soxna diiw bajjan diiw aja yoyu moy tour yo xamné mo tan waye bokk na ci itam boy waxtaan ak magat ngay waxtaan ak mom fa am xelam tollu mom bañ diko parax paraxé ndax yow jeune nga sa xel mi da fay nacc mom nak ak xelam da nacc ba neccatul ba son seen mentalité duñ yam seen xalaat duñ yam bu ngeen day waxtaan lu mu wax nga diko wan nako lolu jamono rom nako diko wan nako lolu ma ko gëna xam diko wan nako ah fofu da passé nañ lolu baaxul del wacc xamne ki fi la am xelam tollu amna lo xam yow tay lo xamne mom xamuko parce que dunduko ay jamonom lolu xewdu won yow mi tam da nga dem ba ca kanam xelam sey set di wax lo xamne yow musoko deg musoko xam kon ngay wacc ba tollu ak mom di bañ diko jitu ak diko wan nako li nga wax day jamono rom nako mba xalat bi da xebu lolu batay bokku na ci ni ñuy jëflanté ak mak so waxtaan ak mom itam bul di jëfëndiko terme yu bëss yi amna baad yu bëss yo xamne jamono ji jeune yi ñoko xam mag ñi xamuñu ko yoy nga diko moyte diko diko duggal ci biir ay wax boy waxtaan ak mag ndax day andi leunt ci mom escalier ta man na am duko mëna laaj kon loolu ñu diko moyte diko bokku na ci itam ñu di leen dimbali ci yi nga xamne dañ ko bëggoon bañuy nekk jeune wala fi ñoy lepp na xol du magat ab xol du magat lay la gis ko xamne day dem ba nekk mag lool waye teewut ay tol non la koy bëgg ba tay lu mëna am rek dam ko ya ko gënal parce que loolu la xam loolu la bëgg waye nak mënatu ko ah am ko xala mom ak jur rek la ko yalla to mom da bëgg ak jur nek ci xontaka may ndox ak sangaka yoy moko neex da dem ba magal ba du ko mënati waye ba tay yoy du koy bëgg am ko xana yar ay ginar mo koy neex yoyu ni di len ci bayyi lo xel li nga xana dañ ko bëggoon muy seeni hiwaya nga xana mom da leni neex yoya ñi diko bayyi xel di len ca jappale leg itam ñu di len genné kër gi di len yobbu ñu sansé jaw loolu baax la ci mag waye mag itam nga bayyi ko ci benn neeg rek 24h/24 fofu lay nek du genn kër gi mukk loolu batay baaxut leg ñu di len jappale bu fekente ne mënu ñu dem fenn sax lu bon bu aljuma jotté ñu fexé ba waajé len and ak ñom bu jara sa jëlup taxi ñu jëlup taxi and ak ñom dañu wañ ndax ñu sansé touti jaw bogu sa mag ni bëgg garam place yi bëgg préparer jakkay lool la parce que dañuy manki kuñ waxal ci kër ga da dañ koy soxla ay nit lañ batay dañ koy soxla waye bokku na ci itam moy ñu di leen wan ne kat ñun dañ leen yitté wo lool di leen jox ci suñu temps suñu dëkk yi ñu nekk ku xass ba ma gatt dañ lay dar kenn dootu waxtaan ak yow kenn dootu wax ba soorale la kenn dootu ñew ci yow ku ñew ci yow sax day yakamte dem parce que dang koy tarder ndax lamuy jégg ci yow diko wax mom lolou jamono rom nako xalatutul fofu lolou ñu diko bayyi xel leg nga dem ci am mak dula atana bayyi di wax rek lu ñor ak lu ñorul di lefeete lutax parce que da manki kum waxal mo tax su wa comprendre togal ci mom comprendre ko xamne ki ke da geje waxtan ta dafa nam waxtan ta da aajo ko waxtan wala mi wax lum soufé lum ñak solo togal ci mom may ko tan dox ko ci satan touti nga jaamu ci yalla bokk na ci itam ñuy diiso ak ñoom ndax bu fekke nit da magat ñu wante nako yow kat legi mag nga kenn boletul ci mbir yi duñ diiso ak yow de yeg na mom legi bokkatu lolu batay man nako jural manam febar psychologie bo xamne day travailler bopam te lolu baxut ci am mag ñuy diiso ak ñoom di len yegal xew xew yi ku am xew muy ngente muy ciet muy dëj lu mëna doon ñu ñëw yëgal ko ko pour wan ko ne ko yow kat batay ci nit ñi nga bokk, yow kat batay ci kër gi nga bokk, batay ci société bi nga bokk. Bokk na ci loo xam ne mag da koy bëgg mooy ngay waxtaan ak moom ci démbam, toog ak mag di ko cuq di ko laaj seen démb. Waaye yéen ca seen jamono moom tabaski Moussane Diop nu ngeen daan tabaskee, seen jamono moom nu ngeen daan def bay naan, fu ngeen daan roote, fu ngeen daan jël ndox, seen tool moom seen jamono nang di waxtaan ak moom démb, loolu mag da koy bëgg. Gis nga da ngay gis ne boo duggee ak moom ci débat boobu du bëgg a noppi, day nettali rek, ndax loolu day neex ci xolam. Loolu baax na ñu di ko waxtaanee ak suñu mag ñi ndax da leen ni neex. Waaye lu mel ne xew-xew yi nga xam ne mooy xew muy céet yi ngénte wax naa ko léegi ba tey ñu leen ci boole, ñu di leen ci boole te bañ a bàyyi rek bañ ne démb la woo ñu naa ko diw di dañ daa amoon doom ba démb lañ ko doon ngénte, diw di daa amoon soxna semaine bii passé léegi ne moom kenn waxu ko ko te ba muy mën da pourtant fi ñu ko wax mën naa am dañ ko daan wax. Loolu ba tey ñu di ko bàyyi xel. Bokk na ci itam ni ñu war a toppatoo mag mooy di toppatoo ak lekkam. Ku dem ba am 70 ans jëm kaw kooka la muy lekk booba bokkut ak lam daan lekk ba muy am 25 ans, ba muy am 50 ans, ba muy am 55 ans, loolu bokkuñu. Lekku mag wutuya mag lekku ñi ci des, moo tax day jaar ci ku ko man sax bu sa wayjur wala mag moo dëkkal demee ba am 70 ans jëm kaw dañ koy beral ay lekkam. Kooku daa war a am régime boppam wutuya mag ñëpp, ndax mag moo xam ne dem na ba am 70 ans nga dem ba 22 heures nga di ko taajal ab ceeb bu woo koŋ yaa ngi koy lor, yaa ngi koy lor. Wala nga bàyyi ba 23 heures nga indi ko ndawal gu xam ko curruguñ lakk ba tey yaa ngi koy lor. Loolu tam ñu di ko moytu daa war a am régime boppam boo xam ne lay cay dem ca diw bokkut ak lay dem ca diwu ña ca des, la cay dem ca suukar bokkut ak lay dem ca suukar ña ca des, la cay dem ca jimboo bokkut ak lay dem ca jimboo ña ca des, la cay dem ca xorom bokkut ak lay dem ca xorom ña ca des. Na muy woowee bokkut ak bu dee moom mag mi lekkam daa war a tooy, loolu dañ ko war di bàyyi xel bu baax a baax. Togg yi ñu di ko togg bam ñor, bam ñor xom ndax ñoom seeni bañ léegi mën a tudd a yëy mën a tudd a sàqami. Serigne Mbacke itam dem na ba sonn léegi ba nga xam ne bu daan lekk dara mu def 2 heures de temps daal di reesal, léegi moom machine bay reesal ca biiram léegi day def 4 heures de temps wala 5 heures lekk gi doog a rees. Kooku ñu di ko bàyyi xel ca la muy lekk. Bokk na ca itam ak lekkam sax ñu di ko ko ber bañ di ko boole ki gone, ndax boo ko boole ki gone la ca gën a baax mën naa am gone ñoo koy gën a njaxlaf, ñoo koy dàq sàqami, ñoo koy gën a gaaw, dañ koy lekk bàyyi ko. Su ko defee la tane mooy ñu di ko beral ak lekkam mu jël temps lekk ko ci sagoom ndax mën caa am la cay wër sa gam. Bokk na ca itam boo dajeeg moom foo xam ne dañ fay rang mbaa nga bokk moom bis boo xam ne moom nit ñi dañuy taxaw ñuy toog yow nga am place nga jox ko place ba. Boo dajeeg moom fu ñuy range yow nga jege ci rang bi moom mu sore seppi ko ne ko kaa jël sama place ma dem man war a nga war comme man gone laa. Bu dee foo xam fu ñu mën a mayee la nga maye ko lu mel ne hôpital yi léeg-léeg nga dem fa fekk fa mag moo xam ndeysaan ma ngi ca rang bu sori yow nga nekk rang bu jege te gone nga dimbali ko ngir yàlla boo ko mënee nga jaamu ci yàlla. Lu ko kaay ma jox sama ticket man kat ticket 25 laa yore yow nga jox ma sa ticket 79 bi nga yore ndax nga njëkk maa yeeweeko. Bu dee foo xam ne ay toilette la dañ fay rang ay wanag yu ñuy rang lu mel ne marché yi nga xam ne wanag day faral di xat léeg-léeg mbaa lu mel ne ñu aji màkk kaaba ko bu ñu muna ak arafa yëpp toilette day xaw a xat soo fa dajeeg mag ñi nga di leen may. Boo dajeeg moom ci restaurant itam mu war a lekk yow nga war a lekk waaye yaa ko fa jiitu bu ñëwee neew ko sëñ bi waxal li nga bëgg ñu defaral la ba pare man doog maa jaay noonu la. Boo dajeeg moom ci boulangerie ba noonu noonu la ñuy warmaale mag. Waaye bokk na ci itam ñu wutal leen environnement bu am sécurité bi ak amina. Xool seen i néeg yan façon karo lañ fay def, seen néeg yan façon tàpp lañ fay def, seen néeg yan façon seize lañ fay def, seen salle bain nan lañ koy tabaxee, seen néeg mbaa duñ fa wekk loo xam ne mën naa wadd daanu, ban façon ventilo lañ fay def. Yooyu yëpp daa mat a xool ci am mag, ci am mag ba ci mat laa ba muy tëdd dorob ya muy lal. Yooyu yëpp bu dee bopp mag la mat nay xool bu baax. Bare na ñoo xam ne seen accident ñu ngi ko jëlee ci biir seen salle de bain parce que dañuy jël salle de bain yu ratax yoo xam ne gone sax mën na caa daanu ñu montal ko mag. Bu ca daanoo jëli boobu mën naa am mën na faa doxe doxe ba moo koy far yóbbu. Loolu ñu di ko bàyyi xel. Bokk na ca nañ war a toppatoo mag ba tey mooy di leen dimbali ñu am istiqlaliya maa nañ am autonomie nañ mën a sukkandu seen bopp. Loolu mooy lan mooy boo mënee fexe ba du dox saa yu jug ne kay may ma loxo nga def ko. Dem nga ba gis ne kat moom mënta dox sans mu sukkoot wutal ko oyat bu baax wax na buy génn mën koo yett sukkati sukkootu ah. Dem nga ba gis ne kat ay bëtam neexatul gis bi wutal ko ay lunettes yoo xam ne dal ci mën a xool xool bu neex. dem nga ba gis ne kat ab doxam legui neexutul ay tankam neexutul waye am nga pous pous bo xamne mo xam bu courant wala bu ñu pous bo xamne man na ci yegg leg leg wudal ko ko bu nga fay yeen déplacement bu ci bëgge yegg bu ko bëgge def man na yegg ci pous pous bobu dem nga ba gis ne kat ay bañum legui manki na ta leg leg man na sa xam batay tax man na am ak wëram may na ko ko soko mané posel ay bañ yo xam na ci man na sa xam posel ko lepp lo xamne dal boko defé da nga yegg nak mom amna ci istiqlalé man nako defal bopam yeeng nga diko ci jappalé aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bokna ci yo xamne ñu ngi koy jëfante ak magni tayelut moy dugg ak mom ci ab débat dugg ak mom ci ab débat di waxtane ak mom lo xamne mom faté nak ndax man na am naxna suñu waxut mom am xelam neexatut faté yombatu ko nga di ci dugg ak mom nak nangam di pourtant waxon nañ la ko mo ne yegon nga ko de mo ne yow defé ko won nga ko diko ja tiñal lolu baxu comprendre ko mag la day faté bu fekkante ne faté nako rek nako ah lolu xamna ko tok go faté waye xewon la ndax mag day bari la faté doom adam sax day faté waran ci doko insaan insaan moy ku bari faté wa ma summil insaanu illa li nisihi wa ma qalbu illa annahu yataqallab li tan ci doko insaan insaan muy doom adam ndax da mëna faté motax ab xolé tam tan doko al qalbu xol moy luy wëndelu da mëna soppé ko motax man na bëgg li tay su woon bañ ko man tudok al qalb ndax mom jaay sa yone day soppe kon nak comme ni day ñeppay faté rawaté na mag mo xone mom amna 70 ans jëm kaw bokkal ci lo xamne yeelu tam ci mag ñi ñukoy jëflanté ak ñom moy mag sante la dara nga koy def ba nopi dal na kejj di def la ngay def kay def manangam nga ñu di ko xaw nak na ciël wu ko dara lool da koy déranger ndax lool day yeen day sentir ne mom kat ki dal limu koy def lool mi ngi koy gêné ki dal limu koy def lo neexo ki dal limi def da koy def ngir ñak tax wala ba señu du ko def déjé bolé ay wax yu neex waaw sama doom kay rendil ma ginar gi ñu diko rend waaw boy rend nañ ca bolé ay commentaire même bu yéne wax lu ñurul sax ah ah ginar gi de mom ginar gi ñaan ko jëndé wéré xaw ko fakké loone mom neewno do dab di la rendi lo waaw xarmi de mom ah xam ñaan ko jëndé xarmi may rend ñaan ko jëndé ah man da fan yé gis na ko jënd xal mo xamné nangam nak ñu di la say commentaire yo xamné da na ko fakké lo ak neew doole bokk na ca moy buy waxtaan ak yow waxté lu mu ñak solo togal nga dégg togal nga deglu waye bokoy tontu it nang ko tontu ay tontu yu am yar ndax leg leg mom mag mi mu laaj wax day yomb lool ba jegg dayo borom ko ne rek nan ko wayo est ce que yow wer nga yow li nuñ koy laaje ya ko tay kat xam nga li nangam borom ko ne lo ngoy wax waye leg leg mag laaj mel nonu bu ko wax tol wa tontu ko tontu lu yar na mel laaj bi da am solo na mel laaj bi sa dafa jafé bu ko won ne laaj bi da yomb ba jur woor nga diko laaj bul tok mukk ci kanam am mag itam di waxtane am mirage ku faara ñu diko mirage seddel alalam lool bu ko tan ci kanam mag ndax lool da koy fatil ne kan mom jégena te bu fi joge itam non lañ koy def loolu batay gënut batay ku tok ci kanamam di wané ne mom dal da nga tayi ci mom la alquran di wax wala taqulhuma uffin wala tanharhuma loolu alquran bam koy téré ñaari moy jël ci jitalon waye nak yëmu ci ñom ñaar kessé mepp mag rek mom mëna doon wala taqul lahu uffin wala tanharhu lolou ñepp la falabal ñaar wo ju da ci gëna jage da ci ñëk kon waqulhuma qawlan karima ji alquran waxam moy dina waxa ju tey lolou ñaar wo ju yi ñoo ci jitu waye lepp mak bo toge ci mom waqul lahu qawlan karima del wax ci mom ci kanamam ci wax ju noy waye bokk na ci itam lo xam dañ ko jifante mak yelut moy sagane senu lek sagane senu nam duñ len topoto leg leg ñu seddel dara ci kër gi jox ñepp bayiko nit ñoo na andi mango ñu jox ñepp ci mango ci mag mom kenn seddu ko xala mag la rek ñu seddel pom bam ag ñepp ñu jox ñepp bako mom seddel canette wala poisson jox ñepp mom kenn joxuko ndax na mag la lolou bu ko yegge day metti ci xolam ndax même bu ci mënul dara yit way yegum yegne mom dañ ko négliger ba nga xala kenn bool diko ci dara rek lolou daf koy metti kon lu ñuy seddel la wara jitu moy ñu ndik ko jox mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la daan def lepp lu ngaan seddelé mag ñi daan ndik ko jox ba nopi doga jox goné bu ngi jangé itam nahju qadal hajj bu cheikh ahmed bamba ba muy jangalé ay teggine boko té lam wax ci teggine moy goné bu bokké ak mag ñuy lek ci ndab la gëna baax ci ndab la koy dag diko tégal mag kon mag dañ koy jital waye desuko mujjé ay yéréem ñuy xol ñukoy xol ay dorobam ñukoy xol neegam xet ga fay nek ciura yi nga dal parfum yi nga dal yoy yep ñi diko baye xet bokk na ci lo xam jaadu tam moy mak wéredi ñu ah mom dem magal na ba nopp jërëtu yob hôpital da jërëtu sonu de da nga yaqut xaliss ak lolu baax ndax way way bu fekkante na feew bu muñta wéré tam yobbu ko hôpital ndax ñu wañi metti bi sax bok ñu defal ko ay calmant metti bi wañé ko waye magum jëm la ci buru teud non ñu ah jërul yobbu fen ndax mag la yakam dal mu noppul lolu upp na def lolu upp na def lay lay itam ñu dëkk ak mag ta duñ samonté ak waxtu ay nelawam mag ak goné sey nelaw bokku ñu amna ño xana buñ dé ba ñak mag nelaw da lay jaxé sey nelaw itam bu daggé ba ñu nelawat day jaxé kon ngay bayyi xel di waxtaan ak xalé buñ bayyi ba 1h du matin 2h ñuy xal xal ci kër gi fekk mag ak mo xamné nelaw jaxé nako man na am mom ci 21h la nelawoon waye bu xalé xal xalé 1h du matin bam yewu man na yeex nelawat loolu ñu ko bayyi xel di wañi télé yi di wañi téléphone yi di calmer goné yi ñu bañ di xal xal li guddi amna ay aada ci senegal yo xamne ñun doko tam jugo defante ak mag bokku na ca moy di kala suñu mam nan mam yalla nga de lolu jaaduut lolu ay aada la yo xamne aada jahiliya la lolu mom suñu aada la bok ba fi ne bokay wax sax dañ akhlo la kaf la rek way lolu kenn duko kafé mag kenn duko ñaanal de wala mu feba nga nako ah yow de xomu loy xaar wala yow ma yaakaaro na de nga bu yagg yoy kenn duko wax mag ndax dundu yaronte sa mo na bu kenn ci yeen ñaan yalla faa bu kenn ci ñaan kon mom ak mamé man na dugg ci lu ne man na wax sa ñaawayu mam man nga wax ak bëgg lekkam man nga wax leppam waye faatu nak mom bu ko yéene mukk bu ko ñaan liko wax mu koy dégg liko wax mu koy dégg lay légui tam mak faatu ci ñun ñu la xam da yaqut ndax amna 90 ans kon koko yaqut ah koko da yaqut gis nga koko yaqut joon ngay wax day influencer nit ñi sax ba ñaan nga sax nañ ko wara ñaanal dëgg duñ ko ma ñaanalé fini gono ko faatu am 40 ans faatu moy ci lañu gëna triste mom lañu gëna ñaanal ke mag mi nga xanta am katam 10 ans do nga faa da lolu ñunte la faatu genn la bi genn faatu la même ki am 120 ans ki dundu témet ak ñaar fuk bu faatu xamal ne genn faatu gi mu faatu mok faatu ko am 30 ans ñoy yam genn faatu la ben yelu ko nit di def parce que ni defé li ñepp soxla mom lay soxla mom mag mi moy kuko ñaanal yalla yermane ak jegg kon lolu itam ñu mo tan ko bu baaxa baax lay lay nga dem ci ab ben becc mag faatu nga ay setam sol ay yeeram diko topando bu amé bant njël bant ba diko top ne di man seigne mam ni la lan doxé seigne mam ni la lan solo ni la lan waxé lolu njumté la lolu da ngay ñaké wor mako faatu ku faatu li sam dafa diglé nañ ko wor mal ba tax mu ñaan nañ ko sang ba mu set xol yeer yi sep ñu mouré ko ko tak ko ci barabdullah dal koy jullé ñaanal ko yalla gas am pa bam xor ngir bañ dara di xotté aw yaramam mba dara diko lek ñu sul ko jax ngir sutural ku mel nonu nak nga diko ñaké wor ma ba diko istihzar moy diko ñaawal ginaawam di wone nan dan waxe nan dan doxé nan dan solo lool nañ ko téré suñu ndaw ñi loolu nekkut lu rafet bokk na ci itam leg leg nit tabax kërëm bam ag rek mu ne doñ ñet yaayam yobbu bayyi fa bayam lool it suñu sénégal dañ ko tam muy lo xamné conséquences yi bari na deug la bu fekké sa yaay amna kuko wuur ci sa papa joxe ci ndigal nga xamné amu ci benn problème xeyna ayu waye nak amna ñu koy def ño xamne mom lor yow mo upp jariñ la dañ ko tam rek waye sa yaay du pour yow afan ngay ñew pour sa papa la wo sa papa moko mom moko yilif wax deug yalla mais tabax sa keur jël sa yaay yob ba fa sa papa muy tum ranké amu ku ko jappalé amu ku ko topoto loolu nañ ko xolaat loolu du ndanglam l'islam de l'islam diglo ko ben yoon aada nak yo xamne ño koy def waye lu mata baye xel so le mané boole yob nga boole yob soko mënut ah bay bo baye ko fa rek tay jabanta yow di dama ka ñew di set sey wojure ka ñew ma bok nga am fulay wut kon kuy topoto pa ba kon pa ba nga baye ko koy topoto lool kon mo ci dana bok na ci itam bañ ko xibaar ben xibaati xew nit mbir day xew ba jall rek nga doga ñew nako nangam xewon na lool batay desu ko jissal tay ma kon dal mbokk ñu delu wat ci jangalam islam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena laysa minna man la yarhamu saghirana wa yukhir kabirana neena ki nga xamne du yeuram ay goné du woromal ay mak yaronte bi neena koku bokku ci ñun moy koku reñuma koku mom bëggu dara ci sama sunna waxon ne ci ben hadith inna min idlalillahi ikram si shaybatil muslim bokku na ci woromal yalla nga woromal borom bi jaabu bi jaaw ci l'islam borom bi jaaw nga woromal ko yaronte bi neena lol da bokku ci woromal yalla waxon ne ci ben hadith al barakatu maha akabirukum barke kat mi ngi ci sen magal yi barke mi ngi ci sen magal yi kon yow bo bokke ak ñen wayjur sax sen wayjur dem ba magal yow fa ko ñeukante yow mujje ko yow coona ba ci ba ngi cay dag yow sax ko récupérer yow coona bobu ndax loolu ci la baraka ba nek al barakatu ma akabirukum yonte moko hadith bokna ibn habban moko netile batay tam mom yonte neewon na goné fum rombe mak mom goné ga mo war nuy mag ma jamono ay guerre sax guerre nga xam l'islam dañuy guerre ak ay yéfat yonte daal wax sahaba ay ne len bu len ray am magga bu len ray jigen bu len ray goné nga xam magga même ci jamono ay guerre sax mu bokku ci yéfale sax mom maggan ma kenn duko fitnal Abu Bakr Siddiq bi bayam beugé duggu ci l'islam Abu Quhafa burku magat la won nga xamna man na jur yonenté bi danak bi Abu Bakr andi ci yonenté nako sama baye la andi da ñew pour tuub duggu ci l'islam yonenté nako ba Abu Bakr mëno mo wono wooma fekk ci ko lolu yonenté wax mëno mo wono wooma ñu fekk ci ko Abu Bakr nako deet mom mo gëna yaay mu jëk ci yow fekk ci la way lolu li ci jàngé moy yonenté bu ko ndikone yek mom mom moy jëk dem fekk ko ndax mag la motax kon lolu ñu baye ci xel legui dang nga am sa wayjur mu nek mak nga am say soxna di len traité no xam dara baxut lu say wayjur wax nak do ko gem da ngay xey bac say wayjur ne la sa soxna ci da nangam nga na ah papi da na wala mer bi da na limi wax mom nangam nak jël sa soxna tek sa kaw ay wayjur lolou yi jadu lolou tam ñu baye ci xel baaxa baax yalla yalla jéggal te yermé ci way dawlé aqulu qawli hadha wa asfa lakum aqulu salaam
1: benno fm 106.0
6: ñu sant yalla mi nga xam mo wayjur magge ci moy aji noti ci nguram moy aji setantal ci mbiri moy aji dogal ci ay dogalam no ngi tudda selam diko sore lepp lu yelaw tak mom mom mi nga xamne modi bor bi nga xamne kenn rek la di aji noti ci nguram way borom asaman de borom soufi mo lem di nek ci digeunte asaman ak souf lepp ci momelam la nek way ji tedd ji dañu jéggal ci ay jàmm yalla ngi julli ak selman nek ci sayyidina muhammad am nga xamne moy ku tan ka way ki nga xamne mom la yalla yebal ci bidé fa ni moy kuppé ak digëlé yalla ngi nek selman nek ci mom nopp ñëñu ak ci sahaba mi nga xamne ay borom leer lay lay ay borom gis ci kawé lay mbokk yi ñu jëglu ci kaddu bi rek ak dem batay dañu nek ci sibru tay day suñu waxtaan dañ ko bëggoon rek tënk ci benn hadith yu ñu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy hadith bi rasulullah bi bax di wax ni wa waqana sadu shaykhan illa qayyada allah lahu shaban 'inda kibari sinnihi fayuqiruh yoonent yalla muhammad neena amul wenn waxamaane wo xamne da nga war maal mak amul wenn waxamaane wo xamne da nga wek mak ma waqara shabun shaykha neena amul wenn waxamaane wo xamne da nga wek mak wo xamne da wex tar rek bi jaw ko na upp la ay at إلا قيض الله له شابا عند كبر سنه فيوقره لدنه وري مي بارون ما ساي اكبر لول سا كوار ويخ يالا دا نا لا ديفال مبول نير فيت نداو نييب ويك لا غير نانا ويغي وون ني لا مان حديث بومو نا لي تاخ ما بغ ني جانغ كو موي سوي ريو مي تي سنغال تي موم dañ leen xamé won worma xamé leen kersa xamé leen jom xamé leen ful xamé leen rek mak xamé leen juk xamé leen lu baax légui nak kersa tuxona fi ma ngay daw di wi lolou kuy xol li xew ci jamono ji gis ko kersa dafa jeex ci ñu bari ci nit ñi wéger dafa jeex ci ñu bari di ci nit ñi ko ñimi wuta saga amutu legi ko ñimi wuta wax lu bon amutu ko ñu ñimi wuta wër ci marché bi ni ñi sami keccax ak geejji amutu ak lo doon doon kilifa wax lu ko tay rew mi wor ma ak kersa da fay jax tak ci ñu yabut amna sern soxna so xamne dafa jukke barap sangam ñew ci dëgg bi dafa am kilifa bu doon sersi bu muy sersi ya kana ciow li ñun ñepp gissano lañ ko deggano rek soxna so xamne jugeena barap sangam ñew ci dëkk bi na day sét ci kilifa waxuma ci loola man dedet ci lamay wax moy li ci juddoo ci ay saag juddoo ci

commencer di créer ay contenu am ay vie am audience bu lay sétal nga xamné bo talé sa live ay centaine de milliers dañ fa ñew muy ay témir jooni wala bok ay milliers ay jooni nit dañ lay sétandal en direct nga la di commencer di am ay publicité da ngay dal di japp ne yow am nga monopole ku la neex saga ku la neex xass moy li xew ci internet bi bis bu sax nga gis nit ko xamne day tayu talu live am di saga jamburu bi yalla bo xamne jotté wuté mom dara musula gis musoko gis xamulo ko dara ben def na lu la neexul sant regat pa dedet même nit bu defé lo xamne yow andu ci lolou tekkel wu ne dang ko wara saga tekkel wu ne dang ko wara xass tekkel wu ne dang ko wara ayiba dana wax fi lu bari ne doomu adama mo ñak ab seppu waye fimne lo gis ci nit ba diko ayibal ba tax nga diko xass mba nga diko ngagne bo xolé ci jëmi bop ci da ci gis lu ko raw waye da nga tulu seuss moy li gay nan yor manam bayyi sa kilo di wax li baru jamm moy li xew ci jamm ko seen ba diko ayibal la ne tok ta sa life tok secret écran di saga nit parce que da def nangam dakuruma ci wala dafa doxale nangam dakuruma ci mba dafa wax nangam dakuru ci lolé nga koy saga bo xolé ci jimi bop yi da gis ay diko raw fouf ci sa bop waye dañ ca seug ba na tepp ci ay bi jamm mo ne bo xip won ci sa ay bop ay bi bop de do tal ay bi jamm mbok yi jamar juñ nak ku sega ci nepp fi nit ñu yalla sutural rek fa nek kon dañu war di sutural ci suñu bir wax ji ñaawna jakadina xoti gi ñi xoti wor may dere gor yi ñaawna jakadina ko ci dak mu ne la abdullah la tuddu abdurrahman abdul qudus abdul qadir bana fi boore ci ak ne la ci famille religieuse sangam la bok tariikha murid la bok wala tariikha tijan wala tariikha nang yalla digelu lako yonent yalla muhammad digelu lako serigne bi nga xamne mo ngay refere won ci ab tariikha nga nek digelu la lol azul zulmatu yawmal qiyam togn da fay indi ay lendeum deune ëlu ci wal xam yonent yalla muhammad suñu borom mo wacce ben hadith kursi ci mom munako waxal muné ya ibadi yeen sama jam inni haramtu dhulma ala nafsi man yalla ma len bindi de waye limay am sañ sañ ci yeen dama haramal ton sa bop man yalla duma ton sa ben jam kon na salatu dalu moy tu len di toñante waye japp nga ne bu fekke na am nga audience ay témeri nit di la diglu ko la neex sañ ko saga ko la neex sañ ko xass ko la neex sañ ko ay bu la neex sañ ko wax barki de mu ngeri deg ay xala yo xamne ñi ngi leni wo ca yoon ndax ay kaddu yu ñaaw yo xamne degg nañ ko ci seen lamine ñu jëmele ko ci kaw kilifa goge ba ay doomi bopam am ci lu leen nakari bay porte calante ay nit ndax wax ñu ñaaw jo xamne wax nañ ko seen wajju fa na tem ko seen muy dem bëggu ko wax wajju mu ñaaw lool ñun ñep xamé amul kenn ku bëgg tok yor sa telephone gis ñu ci ngañ sa wajju ko sar def lool kepp ko mais ni nga waggaré ci sa wajju bop wi ba ko ko saga nga am lu nakari mer noora nga wara waggaré ci way juru jamburi na taxam boko saga ak jabotam mer way deug de e ko lu neex saga ko lu neex xass ko lu neex ko lu neex ngagn ci lo xamne lang koy ngagn sa yone ko ci bude ay ibla ya ko epi est ce que sa lang koy ngagn ay ibla won nak suñ mbokk yi nga xamne ñoo nek ci TikTok bi ñoko mom man ma ngi sétal lepp parce que moro di wax ak nit ñi wax du nek ba nopp ne li xew ci jamono dama koy nié dama koy won ginaaw dedet wa jamono boy wax ak ñom da nga war and ak ñom jamono ji xam fi jamono toll boy wax ni mëna wax ak ñom fofu boy wax ak aw nit ta sax seen jamono raw sa jamono da ngay wax diko deg bu ko bokku na ci yoy nga xamne mi ngi xew ci ñom nit yi nga xamne dañuy faral ndax ni nga xamé ni ñen ci tiktoker yi nañ ñuy taxawé di saga ci internet bi nono la amul nit ñoo xamne buñu bëggé saga té mënu ñoo saga dañuy wut ab tiktoker bu leen saga na aw am ci nit dula naqari ben

0: nga xamni ci sa kër nga len yobulen ci daara wala nga yobulen ci ebal waye li ci pench mi su ko kenn lijeenti wut lamay yak ke say doom yow mënoko xam eulëng da bax té environnement dafa am doole ci éducation man mi li tax ma jëlé sama ngeewot petit rew indi len Sénégal du tiagne awuma yitté man len yarab yoyu waye dama xamni lamay def ci ñoo fofa bude ben la danañ def ñoo fukk wala ñaar fa fukk tak lama bëgg té duma ci man dara té lo pinch ha qadru na momay def kon sétane mom moy li nga xamni mo mëttu to def wayé bo ci sowin war nga xam la nga wara xam ci diné war nga yow war nga am xam xam ci walu ci xarañ man nga xarañ ci dara may kan ki politique war na am xarañ ci dara ci gattal ki politique war na yegg ci situation bo xamni day jariñé wayé du jariño midef yi wala ay tonsupa yi ko xamni ki yegago fofu danaka sax xawna ñoo mëna wax ni aran na ci yow ndax li tax moy yow do ci jariñé da nga ci yakal aw askan da nga lepp ci da nga ci togo ay bakkar togo ci ay ak yo xamni bu lu ken do topon ci rewni amana ci ëlëk dina nexlo kon nak ñi nga xamni ni dañu bëgg def politique nañ baye xel lool baye xel politique akum jaay ak leneen la nga ci wara duggé rek moy duggu ci ngir défar ngir baxal ngir jugonti ngir joyenti ngir taxaw sa askan ngir xëccël leen ay lool xëccël leen ay ngey gëñal leen ay lool do kep man yaakar na loolu dal to nga xalé amana li tu bëgg ci réew mi danañ ci am lu bare bay ma ngi jëgël bu baye baax ci guddal gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñi ngi lay sultan bu ba ila gërëm la yaakar na waxtaan bi li ci doon sentile gis nañ ci lu kawe jokk lo man li aussi dana yébb rek mooy bu ñu ndaxee gën dirasa muqara buy benn comparaison entre thème bi doon xabar di dem ci an masalu kaar ak li ñuy waxtaane tey ci entre politique ak valeur da ngeen gis ni kon ndekete yenent yi sallallahu alayhi wa sallam taw yaa dana zeer turam mani soode ba ko suñu borom pouvoir ci mission bi pour mu commencé mok tukki bi cheikh mali saad yaa tan ken la ci go wat kon yaaka nga bo ko le na da bu jele li nga nota ni le bay tan ko tom critère yi ñu roti la bo ba sale jop day maramu ci di allah mi mon mo pokke ko di ci ko la xam ni nako ben ni dafa am lo ko ni dang koy ko to bëgge def te am wat ni moy glace bu ta nekulé supermal moy ñu wax ma manes na ci am dikki bo am ni mbir ko wut ko de do way dafa am lo ko man di daw ra nek ko kon prama won ta mi amna solo lo da dafa ben ni gal lu ñew re di ani sosi ci li nga xam ni mo la ngeen wakkan di jepp waye ni wacc ko nak ci benen terrain bok ni moy ide ak valeri na am di bo na mom la ce moment mom la wara namé ak itam nim ko waxé rek ta bo xolé lédd mu ci dér té yum bari mo la politique super kenténi man la sino dékk ci ñu ko wax nga am ñak na lér tay képp kuy yoroti sa xel bi haa do la ngay xol di analyser ñi nga xawal di ñoo nekk ci sa bi yow légui da naka am dana yipaay bet bi lé bo won matti tay nak man nga tay nat ba xam dekk te kiko wara ak kiko lolou bokku ni ci ñi mëna di ta comme ko da jami ak te waxtan yu ci da fay pa kay poyes mais poyes wu nek ken ko nekul ma chance ci de so da na ko wana kun ci ce wax bare way la mi xam ni lim fi wax amna solo so xam ni na ya ni ñi fi dew jox de gi tay outil yo nga mi mëna steke sukkandi gudi nat bu baax legi li ñi gis fi sangu mi jol politique ak la mo wara jox ak la do nit la wara nek ci baag na na ko bo jëngé moy xëccë nit ñi ay jëri la do lew gën dakalé tay non su do na yaaka na bu fekke ministre jé yam noor lé xamni naan bo lu ci baal wi su ko di ngay kon xamna auto bi ngi